0: tuulidde bimu byagenda okutandikirako nga kwe kuli okumaliriza ekitebe ekya ofiisi ya munisipalite, okukola ku by'enguudo, ensolooza y'omusolo, okwongera okusakira ekibuga kino ebirala bingi.
1: Tulaba nga pulojekiti zigenda mu maaso kumaliriza ofiisi ya Mukono Municipal Council, okwongera omutindo gw'okulima enguudo n'okuziddaabiriza, okugaziya amakubo gaffe, okutondawo amakubo awo osuubira nti galina okubeerawo nga ddi tegannaba kulabika, okwongera okusakira ekibuga kino naddala Buweta Kampala Metropolitan Urban Projects. Twagala okwongeramu okusaba agenda yange okulaba nga akatale k'ekibuga Mukono kazimbibwa tekannaba kutandika, okulaba nga tussa amaanyi mu byenjigiriza ebyobulamu ate n'okusitula ebyemizannyo mu kibuga kino ekya Mukono.
0: Ku lwa Sseddume Lubogola Simba, nze Kasozi Mugagga mu disitulikiti y'e Mukono.
2: Amawulire okuvaako ebweru w'eggwanga waliwo abantu 8 okuli n'abakozi ku nnyonyi eya kampani ya Boeing banonno bafiiridde mu kabenje oluvannyuma lw'ennyonyi eya US Air Force B-52 bomba okufuna akabenje bwegudde ng'ebadde yaakasitula okuva ku kisaawe ekiyitibwa Edwards Air Force Base mu maserengeta ag'ekibuga California. Kakati embeera eno ebaddewo olunaku oluyise ennyonyi eno bw'ebadde ng'egezesebwa nga bulijjo bwe kitera okubeera. Akabenje kano obwo kaguddewo oluvannyuma ebikka ebiddugavu birabiddwa mu bbanga era ng'okusinziira ku bamu ku baddukanya ekisaawe kino bagambye nti okusinziira ku babalabye embeera bw'ebaddewo naddala ng'akabenje tekannaba kugwawo kabadde tekayinza kwewalika. Eddakiika ziweze 15 ziyise ku ssaawa emu ey'okumakya. Binsanga wano ekomawo.

0: kale sa times ne kutegeza nti mulamu kunyumira ngoli kumukuto kwa digital kwa sa times we 10 dawo buli chintu chitamulira da bulunyi nyo ndivo japango jo tabuliro obuza nyoba abachala na mani news akakwata ku bintu byenjawulo sa times omukuto mulunjo kwa digital
1: hajira tifu yeye achatu dente byo byebya amuletero okusala omuliro era kati yakakana tacha ina buzibu bonna mbundaba na abantu bayira wo mubiri te basima
2: hajira tifu yali
1: we hajira tifu sekono madinda
0: ngawenda suti mwana hajira tifu gero kula balesa madinda bo tamana kechi ni chukwa tamulako na chekusuko na nokubinsa na chetuka mantino manerenda ya kuore mitwala atano na hebu lomu no nyomu sasule kota kwa tasimu choka wa singa yo motoka yo
3: kechinyizo namba nya
0: bahuga amanti motoka yo bajitwa lere kwa mansimbi evuga taxi primo bajitwa lere mwa abantu kumi na babiri
3: kechinyizo namba sato
0: leromu kubida kute akuga amanti ah sente zilete neza awe radakazini mu milioni satu
3: kechinyizo namba bili
0: konja kumanyiro biingiza mu polisi muita atuka unga uli wa polisi amumanyi bewa haga baseka
3: kechinyizo namba
0: abaga manti onono ikiranti yangu za kapulimo ke natwale bukoma nsimbi
4: echebeli chiba chabeli
5: omu uliza wabisanga wano kaunya kamwa
6: tenika mpia leroni omsalo kalimu singo ukufa mu KCB bank ufune nsimbi okutukila dalambo kadiri kumitano musawa na munana zuka tenga loni eno ojisasulira miezi 10 mwabiri mirambirira katino tandika business yoro alero ozimbe nyumba joba dorubirira
7: ulizige yechiro tocho nambe motoka
6: osasule school fees wabana bo mebira lantoko bagutani kwera likirira iyo teka teka tobi sindika kurwanja tandika mujia deruni omusalo okutali musingo okuva mu KCB bank olwalero
8: KCB bank for people for better
6: KCB bank erabiri wa bank enkuru ya Uganda nga ne sente za ba customer zikomibwe kitongole chidi Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutukira dala kubukadde komi. Amateka nobu kwa kulizo. Bigobererwa.
9: Gamba njulire Zagro, Uganda Limited, kampuni esinga mukutuusa wane eddagala ly'ebirime okuva e Singapore omuli pinup lino nga lirwanyisa omuddo bravo eridde enkuyege n'akawuka akakuba obutuli mu mwanyi kibaz erirwanyisa endwadde eza fango era nga balina n'eddala omuli alfos terepower n'eddala lingi kyalira edduuka eritunda ebyobulimi n'obulunzi obabuuza ebintu bya Zagro kozesa ebintu bya Zagro okuva e Singapore kuba byesigika ofune amakungula ag'enjawulo.

atabula abantu bakika obo bubeera butalaba okuleka wali muganda onoza gotomanyi ku lusegere bukyawulanga kusosola kuba kumanya musaayi bonga nende bagatta ala yiyiza obuyimba bungi ate mbw atulira mu lulimi luganda wamanyi yiyiza obuyimba bungi ng'ate mbw atulira mu lulimi luganda ne mu maaso g'amandeevu fuba okola ekituufu era nsiimye siyinza kweyisayisa kikungu ebyo bibaka wange nga ntuuse.

0: Go yawambiddwa mu abajasi b'ekiwayi kya SFC nga era agambibwa okuba nti yabadde ateekateeka okugenda awe ebiwandiiko omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ku byekuusa ku musango oguvunaanibwa Dr. Kizza Besigye ogwekuusa ku bikolwa ebyokulya mu nsi olukwe. Okusinziira ku kibiina kya bannamateeka ekiyitibwa Rule of Law Club ku ssettendekero Makerere, bavumiridde bino byonna ebyakoleddwa ne bagamba nti omuntu yenna ng'ali ku mulimu gwe yandibadde tayisibwa bw'ati kubanga kuba kuyisa lugayo mu ssemateeka. Ekibiina kino nga kirimu n'abayizi abasoma amateeka bavudde ne bagamba nti Lukwago alina okubanga ayimbulwa amangu ddala ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso oba alina omusango ateekebwe mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Era bwe batyo ne basaba ebintu bino okukomezebwa ebyokuwamba nga bapuliida bannamawulire era abalwanizi b'eddembe ly'obuntu nga kw'otadde ne bannabyabufuzi abali ku ludda oluwabula gavumenti. Ekiwandiiko ekyakasemba okufulumizibwa kiraga nti n'ekibiina ekitaba n'amateeka mu ggwanga ekya Uganda Law Society nabo bavuddeyo ne baba nga baliko olukiiko lwe beebalamye okubaamu nga bagamba nti bakyagenda ddala maaso n'okunoonya munnaabwe gy'ali. Bw'abadde ng'ayogerako ne bannamawulire olwaleero, amyuka omukulembeze w'ekibiina kya People's Front for Freedom Dr. Lume Bahiga Ssaalongo ategeezezza nti ekibiina kye tekimanyi wa omuntu waabwe gy'ali naye ng'okusinziira ku bubaka Muhoozi bw'ateeka ku mutu gw'ogwa X gulaga nti y'amulina. Wadde nga Muhoozi alangiridde nti Lukwago agenda kuba amuyimbula amuwe poliisi leero, tekinnategeerekeka oba nga waliwo omusango gwonna ogumuguddwako. Baba obuyinza mu disitulikiti y'Empigi balumbye eddwaliro lya gavumenti erya Mpigi Health Center 4 okwetegereza ebigambibwa nti waliwo okutulugunya kw'abalwadde ssaako abajjanjabi ababa bazze mu ddwaliro lino. Abakulembeze okubadde ssentebe wa disitulikiti y'Empigi Simon Peter Kawuki, omubaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu owamawoko Teyo Mambuka Amelia Kyambadde, Mayor wa Mpigi Town Council Farida Ssempala ssaako abakulembeze abalala bazze ku ddwaliro lino okwetegereza embeera n'oluvuvuumo oluva mu balwadde abatafuna buweereza mu ddwaliro. Alaizia Sengendo.
1: Bano kujja ku ddwaliro lino kidiridde ebyogerwa nti abasawo ku ddwaliro lino bakana abalwadde ensimbi empitirivu okufuna obujjanjabi, so nga n'abakyala b'embuto abatuusizza okuzaala babateerawo embeera eraga nti baakulongoosebwa, so nga bwo obusobozi obusindika omwana babulina nga tebeetaaga kugenda ku biso. Abasawo ku ddwaliro lino batunudde ebikalu nga bakulembeze babakunya newankubadde nga tewadde mulwadde n'omu wadde omujjanjabi abadde okubalumiriza. Abasawo nga bakulembeddwamu akulira eddwaliro lino Dr. Ddungu beeganye eby'okukana abalwadde ensimbi, kyova ne bagamba nti embeera n'ejjawo singa wabaawo obwetaavu obw'ebikozesebwa naddala nga bitono okusinziira ku muwendo gw'abalwadde bwe balina ababa bazze okufuna obujjanjabi.
2: Ngaffe eddwaliro okuva mabega ngaffe abakulembeze b'eddwaliro tutudde obuvunaanyizibwa okulaba nti abalwadde tubamanyisa ate tubateerawo platifoomu ebakomunikatingira era tuyise mu platifoomu zeezo kufuna feedback y'aba clients bikwataganya sika akasimbi okuba bati empeereza yaki empeereza ey'obulamu ku ddwaliro lyaffe. Oba weetegeeza mu ddwaliro waneeno ojja kyaba nti tutaddewo ebipande ebyenjawulo ombadde enene enna oba alina complaint yenna bwatukira nenaba zakulagiza zategeezaako era tubatetutadde mu malwaliro ebitundu byonna ebyenjawulo okulaga nti mu saavisi zonna zonna zaaki za bwereere.
1: Wabula abamu ku balwadde abatera okufuna obujjanjabi wano ku ddwaliro lino basabye busabi basawo balongoose mu mpeereza yaabwe.
3: Kati mmaze emyaka 8 ng'eddagala nditwala, ndeeta omutwalo ne ntwala eddagala ng'abasawo bange aba dipatimenti y'obulwadde bwange eddagala lyange babeera nalyo, naye kati najja omwezi oguwedde saafuna ddagala era baalimpandikira ne ndigula mu kiriniki n'ekitabo kyange nayise nakyo kuba ndi mulwadde ow'ekirwadde kya puresha. Obweraliikirivu bwange we buli ti Dr. Ddungu agamba eddagala ligende mu sitoowa, nze nzija nsasula omutwalo eddagala lyange ligende mu sitoowa. Obweraliikirivu we buli nti omuntu omulala ajja kujja gende ku ddirisa ansooke bamuwe eddagala lyange nze nzije nga tewali.
1: Wabula amyuka kuli abakozi ku disitulikiti y'Empigi Mwanje agambye nti newankubadde tewabadde mulwadde n'omu abadde okubalumiriza naye omwezi ogw'okukana abalwadde ensimbi weeguli kubanga okwemulugunya kubaddewo ebbanga lyonna. Ono asabye abakikola bakimanye ku nnambiro kubanga era bakyabalondoola.
4: Ensonga ezo weeziri ekyo sijja kibakweka, waliwo abantu be batuweereza ensonga ezo weeziri era ne tuba wooninga ne records weeziri tuwooninga tetutudde naffe tetutudde butuwezi kubugumya ntebe ekimu kitubitubeeza mu ofiisi eyo kwe kulaba nga ebintu bino obuweereza bukolebwa ate nga bukolebwa okusinziira ku mbeera eri gye mbagambye yo conforminga to the standards. Awo nno njagala kusaba ababadde bakola ekyo nga tebali mu ffe mubatwalire amawulire gano

kutenda musa makasiri sasa tufumu mwefe radio simbe mpalo kwa maye dembe temperature touch money sente buli muntu wechi mkweza kulebika ntumunanga anonya sente tiwali muntu wakera munange nga tagenze kulebika anga kulache hee nga anonya kasente nera munange ira de boss wabata nazifu na atoto mukandula nyo oino kulebika anga oteka moche hee obugumi kilizetu ongere munango kunonya sente kubanga angato ina sente buladi wange na kama katoka jia kulebika anga kakutuma olono labo msajo mkuru ameze neve ngalika na kamia kangabili mwesa tu wakagamba mzei wange anko wange bosi wange kubanga che buzibu sente kanimuna echo inokola kusitu kila mu olabike nti mnango yiriba kubanga tisizo njetuli mumu jiraba luitu bade mungkuba neka tisizo ni yaka sana keme mulo kufa olinda chi wasura wali kukubo nila tusua na gama tibandangu wano wensura wati sita andika wawa business ya juisi bana wali ya basoma banu nanuna kubi I save you nubela mtote nkanyanyo owoza mnanga atoba bango wa kukubo atoba nange bango wa kukubo nze mkule ntia oja kori moko limepaka paka ngesi ye genda maso kubanga

0: atekanga bisobodo kubanga etambula
1: of course mpira gutunyumide amadala kusaidi zombi ni wakadenga ndoza konti chechiche na yogede first half nti timu ya France atimu ya Senegal banzo okujuse mikisaje bagenze maso no kubanga bonona na dalamu half time kubanga bafunye mikisaje bade mingi nyo wabule bako meo chitundu echo kubiri atola benga timu ya France basobodo okubiranga bama nyanti wetutopate tuangu degu no mupira of course siwa chigenda kubiranga achira bikabubi na ye mtende sididi ya disitia yesa wangu degu mwenu na ye midfield ye lero saji tegede bulunji wabatu seko nyo ne backline ya Saliba ne Upamecano pata na shipo ye chagenze maso no kubange basumbu wa muko sofa kubola bintu wade babatu kako nyo atenga balinga bata communicating golo je baba kubye ne golo yenyine badenywe de na dalango mpira guna tero kubanga guko mekerezebwa ngola bila dalanti baba sanga timu eri kliniko bade bagena struggle ngo kubera ngo mpira guno baguwangula bakuba nti timu ya Senegal ngabwe ngame nti bagenze maso no kubera nga bono ne mkisajiba de minji kusaidia Senegal stiro mtendesi anawa nimbie muko kubanga mazima gali nti Smayosa amwade dakika nyingi ku kisawe kubona omulenzi mbaye no musambi ndiyaye abadde abeta gamudachika kumpi nga 50 kubanga Ismail Sa ye musambi gwe manyate banaye ayonona nnyo ya ayonona nnyo anti afuna buli kikati ya mukisa akubate ekyo kujayo Jackson of course nga striker wo zendoza konto buzibute badde nnyo naye ku musambi Ismail Sa kubaya sinzo kubera nga afuna nnyo chances era labe ntu bwalese omulenzi ono nage na maso no kubera nga ya a shooting ra kone wabwere wenta so ndoza konti omutendesi wa Senegal naye aluddewo kubera nga akola che Twitter substitution atenga basambi rede balese mu in fact ndoza ngo je komba ene bana babiri balese mu abasiga dola bitte baina nyu che bagenze maso na kubera nga bakola then ne ku Bufaransa nacho nachogedde konti yetaga muko at least omusambi Bladi bakola kubera labe walese bakola yetagisize da chikabiri zokazo kwa kusaba badenga touch ye soka ye gole genze maso no kubera ngenywa aso chikulaga anti mu quality ya kila ya team zombi bona babade na basambira kubante chenja ulo ate omutendesi wa Bufaransa asinze ko omutendesi wa Senegal kubera nga amanya basambi kibe no kubanga nzija kubanga ne team ye gwangira ya Bufaransa omusambi Ousmane Dembele ade yabuzedda Desire Doinga yabuzedda kubanga Dizado bamulese natandika nendo za continue mu season yenu tabadde nyo mulunji nyo tabadde mulunji nga season eri ne kutimya na faba PSG atula bantu bakola bo babadde nga bamuleta mu abadage na maso no kuberanga ate a performing naye Senegal bana aba baterezeza mu ngeri je bagena maso no in fact mu kuberanga bakonvertinga emixer jabo je babagenze maso no kubanga bakozesa of course bacha ino mkiswa kubira nga bagena maso no kubanga bafuna yoko obone robusatu kubanga tebasambye bubi bakubante echenja olu watu use chizike tuwa yoke deko nti baka la ini tuse nekowa akubanga Bufaransa yibonge deko masa wata aniswa kubira nga bonge loba pressinga nula bumusambi Michael Lisenga ataniswa kubira nga alabika yelula banegole sose genzo kubira nga enywa ngulabira dela mazima bagenze maso no kubira nga baba nyiga asondo za konti timu ye gwange ya Senegal yesi basambye kibasambye na ye obuta kwa samiki sebisele bisinga mutuna mentinge nuna chuchige na maso no kubanga chiko stinga na dana ngu samba timu joma inti kusinga bulichimu kubato keze tu gane Bufaransa ibasinga bulichimu ibasinga kwalite ya basambi ibasinga experience ya basambi na bulichimu na iba limedo kubiranga bako se mixa jibaso do kubiranga bako creating of course mba demu coincidence ya penalty jendo uzanti wade tuweta gana gena muvia na kubanga mazimagali ntimba pete bamu konye na ko nachi ne unchizo kubera nga bagenze mu VR ne bela debate na ingo labira dadate bamukonye ko kosi ne goro je troze za account enywe de na ye lokuba anti bifali tafunye ka vibration ku sawa ye agore ne bagena maso no kubera nga tibajibaze so mubadde mu ko instances enja uro na ye game yonga yo general bade game nunji nyo na dala team zona sobodo kubanga zisamba ko
0: okay kali Russo Mutabis Bufaransa ba finalist atenga tewaise World Cup bili nga waine chikopa chino botunula mkubili kumina manana squad ya Bufaransa umutende sindoza abalenzi ya abalimu alimu kawungizike akasemera yodala Bufaransa baso dofuna win umpira guso senga buli mwamba daga manti twins ukulebe byali wubili yebili kubanga ne Senegal zenga mazima tosa ajisa mu maso ngujie byali wonti ata Afrika ateba gire chikopa tene bachiza saidi zeri Senegal e inaba zanyi mbadinga mbao no Aisha.

0: china msamba kasisa satu feme ferrede simbe mpogo maidembe kwani za kugwe mkana angauliza wabu kwa simba mba kawarika kakamba he was never fair ulira idobozi na mparali ya ankorida he was never fair chenda msamba kasisa satu feme ferrede simba mpogo maidembe mkana angauliza wabu kwa simba welcome about simba comment wa team ze abu diabi mnuganda sawa zizi nuzigina wela musambu tuzanga kumina muinda okubela ngatembela tujikuwa saganiza dalabu unji nyonga wa inokubela ngitambla mpaka za World Cup ze tulimu atela unakuruwa lero ebintu bisolo kubela ngabitambla dalabu unji nyomba kulisa mpile jaso sewo team ya wanafaba e France pasodo kubwa team ya Senegal go ziba de satu kwemu kila nimba pateri ya kao mvakulaba ngebintu wageza kukwa ngabikuwa saganya anga bibili okubira nga bitambula kale abwekyo bwe kiri bufalansa era bikange li dangerous kubanga bubanga musajja avudde wano akuleta babakola naina musajja abamba va ku bench bimbalabi badizaduwe mwe bali omwo Mbappe mu maso nga kulumba Musa Dembe n'abalala ajja kweka nga nti bufalansa ate we yakoma mu World Cup ya 2022 ku finals we tandikide because even when they lost that final waraba nti raba asamba nnyo yabakuba ndoza yaino bakuba atompira mwagula ba gwagendera dala paka extra time doze mintu vya soku pina nga bibira mogo mpira mwabili yaba so tebalu zinga chiko pechonti vali manafu na ye ndoza tegwali mkisa guwabwe ne mintu vya vya following ato na minte yunga mwaso kubanga mwabili yaba mwali ukubina Argentina samwe yanga bamu kukusa so ndoza mkonti timu echari uo mutende siyomu didi adisha oroza mkonti no echokola achimanyi siwa kujigiriza kuno chinagana buganyi ninze ndoza mkonti one of the favorites to me ye timu ya nafa babu falansa siwa kwanti kubesene nisi negeo ino jabu yesi nyangu na ya mkute na mgarula zibade satu welele auna noroza mkonti no bubato ti ya muko timu ya nafa babu falansa deni obeda msezi msezi obeda mrogo mbeda angabu edin kwa nizako atuni manafe aba betika aba gama ntiku www.betika.ug bubangu ne betinga uwe kenyini njini ayagalu kubela ngu betinga kwa rudika pono ina kubela betika mweba ino kubela ngabaku omubili okuwa odize zakabi osobla kusiba ku next goal osobla kusiba ku next corner gama ntino ibintu mingi nyomu mpira nga guta ambula vya soku vangu siba ku betika atenga viliko odize nyingi akasente ngabaka kuwela wo www.betika.ug awona toja kubela ngu kwa saganiza dala evi ntunga vino kupina nga vita mbla agwe mkono kwa ngageza kukwa ngu gubera ensonga zino onaku oruwarero njaga kutegeza ko ntino njaga kutegeza ko ntibana fe aba baba ita ba micropen aba gamba ntigwaina ayagalo kupina ngu funa kukasente ngu boku yongela kasente mbizien siyo bango yongeza kumfuna yo jangu osoro kupina ngu fuka agent wa micropen nga ugeza ko kupina ngu sa kora platform so kupange yamba ko kusasula abantu mkominita wukore ruba kubizines yo ngu sasuli abantu webisale bienja ulumuli school fees umuli kuwithdrawing a sente ku network zombi umuli kusasula URA bills umuli kusasula business za waka that is bills za masanyazi neza mazi NSSF wakuguli abantu data kwa sano kupina ngu kora transactions za sente nyingi jangu kusolo kupina nga higa voli yao nga bali bano nya agent ya so kupina nga baba recruiting agent bano nyaba agents region zizo za Uganda baba so kupina nga oboli yao basa sura ebi ntue bionga bufuna kasente juki antibuli transaction joko la nema nafama micropay eliko akasente sasurua eba kuliko chenzo kuita commission kati guwela okora nga bufuna commission joko mkupina nga kula transaction ze nyingi ne commission yungo kupina nga jira nga bubi kula wala lady jemubela so ujabano nyako kunoti msambu mkaga noti noti noti muenda satu satu muenda oba noti msambu noti bili anamu mkaga, kumi anamu mwenda jangu wali kuede ofisi za fe kamocha poliki namba makumi ya satu mwemu jenizo kuita kamocha waku third floor yoku satu ku the world life tower building atevi ntubizo kubanga bikutambla dalabu unji nyo gabi bino kubila nga bitambla gumgana ge auliza rogula simba kale 5 agro inputs beba gamba antino guomulimi na dalanganza budi ya bialima kasori waliye na kako nweruwero ino kubila nga we kwata kasori owa DK oyo gwe nasimbye nasoka ne simba bikasori awo ne bintabukira wakati nga season yetambu denga na manyi gampedde mu someone give me nampa ni vinanga babu soka tugeze ko kasori wa DK ali expensive mu adala ku muntu nga atamanyi chayagala ne bo manyi chayagala chilo ndo za mtwalo ngi satu si wabi atenga simbi lakye ziba chilo bili mtwalo isatu Ngi, sisi mbila dala kumpi, kumpi eka namba. So, bogeza kukwango tunulamu, nze wanundaba nga DK ya singa. Kati DK, akulete dua aba Faith Agro Inputs, ngeno mukubala, ye kansa, iranga bobo simbe nsigemu, amochinyango, governor endagiriro. Eye nima eriko eyo mulembe muyike musobola dokumanga funa mwesa 35 ku 40 za kilo ekikumi ekikumi abale emisoli ebire ebire nga agumira kasana akula mangu nyo nga alina n'obusobozi bwo kumera emirundi 10 ku 10 abisange so kumanga gwa mwetanze omusanga ku maduka ga Faith Agro Inputs wali mu Kampala ne mu maduka gonna agatunda ebyobulimi obasi kyo gwa yagala ensigo eyo bakubire ko kunoti 35 emu 93 chinana munya chinana mumwinda noti 35 emu chenda musatu chinana munya chinana mumwinda bana fa Faith Agro abayi wamu ensimbi atano so kwilanga si nangu funo mupira wan live loud and clear kumayengo ga chenda musamvu akasisa sato femi farwede simi mpogu maedembe kwa njia mana fa tekino kasangati bano bebayi wamu ensimbi atela still nenga baku gamba tekino kasangati fe tuze kujawo kujawo abufere mukampala tuze kujawo burali ama simu mukampala jango fune simu emarayo nga ya mulembe ngyo muliro mulungi network anunji so nga teso kukulabi ya galanga te nyangu nyonge ina space megwe muito mutwe tuina masimu agenja ulo muli izi come on 50 spark 50 pop 20 smart 20 hot 60 not edge ne ndalazo na zafezi tuina morigino promotion yerike ndala ya kubelango uvoli ya ufune simu kuchivanja mpola uvoleango nenda gamuto so kubelango jano ufuna simu kuchivanja mpola ye promotion yeriko tuku wala masimu atene so kupange mitumita mbila dabulu nchinyo wali kumutasa site mall ikasangati kumafutaka touch energy ikasanga tiyobo kulida na Afro Club muma soga katari akakasanga tiyakapia eseta tulia kweske mall awongo ingi la eseta okuva ikampala enasa natulia kumastowa awali emitija kalitunsi tutunuda mukubo ilie cheba ando ekipande cheru chisoma tekino kasangati so embera wete wali guayagala tunonye kwa kunoti msambu nya emu noti satu chendamu msambu tanu mumu enda oba noti msambu noti satu abili munya chendamu nana tanu mumu enda WhatsApp ya we edi noti msambu satu anamu msambu chendamu satu chenana munya WhatsApp noti ya misamve satu anamu msambu chena msatu chena namu nyata kino kasangati anauwa yuwa mwe simbi edanga baga gamba ntigendo finesi mchasa nzo kuwele ya kari amombera nga buweli no kuwele nga etambula agwimgana nge agezako kwangu guberera ensonga zino tima nafe abado tibo logistics akasembi akada kwa kagenda bila nga kajamu game ili esemba yo kusazi genda kuwele kumi ni emu hao kumi actually itigendo kwanga chitambula so draw oino kuwele nga jiingira nenga chimanyen tutegenda kuwele nga kasente kagabibwa mumupira guno kajabaka gabibwa mumupira gulio guda kone na tichikugana kuwele nga zanya star bibili ya tanu mutanu star chenda muemu ash yes star bibili ya tanu mutanu star chenda muemu ash yes awona tebi na yuso kupanga bitambulia dola bunjinyo gwimgana nge auliza lwagula simba yono ye dotibo logistics si akasimbi kotu genda kagabi mtuwala 50 eno game wegwela wetu walimu edi edako wechigendo kupanga chitambula zabudi ya bimno Uganda wana ku TikTok wa tu live genda ku TikTok osato sobo kuwilanga ono nyabudi ya bimno Uganda sobo kuwilanga tu genda muma so anomo pila guno wakatuwa timi ya nafaba ilaka ngabamba lagana ne timi ya banafeba no aba Sweden team mjoloza mo konti esodo kwenanga yungurua amombera ngabweli gwemgana uzalogo simba tupatete tunamba kupanga tulaba abantu ngabageza kupanga balaba tulaba ya matimu manji na hata tupatete tunamba kupanga tulaba baba sambi nga Brent Elik Aland ulako ruwarelo vituloza nti vintu vinzo kwenanga viva tambulida abulunji timu yu captain bamu ita Martin Odegaard ilanga ya jirimu mitambo unako ruwarelo Sweden bagi ndo kujamu pira gunonga current baro nkinge chifacha makumi asatu mumu nana baro nkinga mungu na kuzumezi nga kumina rumu gunomwezi gwe njini njini mjuni walieri ilanga imbera wete weri gwimgana uzalubo kwa simba mweno World Cup baja mnundi kwa 13 nenga baja baso kukuja amu World Cup ya lukumu ruenda asatu mwina juka ndu World Cup entufi ya njini nyatandika lukumu ruenda asatu mbasi la vide nenga in addition ya yoku bili ya FIFA World Cup ya sobro kubela ngebera o na kuzumezi nga bili mumu savu mei kufanga bili msavu mei paka nga 10 June 13 mwena iranga embera bote ya soko kubela ngeitambula kumgana nga uzalubo gula simba ya Sweden ya sobro kubela nga esoke la dalo kuja kakati bagi ndogeza kwa kubanga bako mao emirundi jona 13 omurundi kubacha sinzo kubela nga bako laburu njinyo bali bako kubili mwena 15 mumu nana mwabaju tradition ya yali ya mukaga Chisegede, edition yali ya mukaga, iranga ya zanyi wa walieri amo Sweden wenyini kuva nakunomezinga mnana paka ngabiri mumu enda juni kumenda tano mumu nana iranga World Cup peyo ya so piranga isgeza koko piranga ibateke langu imbele ba kuwa timi anafeba na ba Brazil goal zali tano kubiri bimba sode kupiranga nida vida yes ba kuwa Brazil goal zali tano kubiri ebimu kwe vyoro ozantino abibasolo kupiranga benyu milizamu abanafaba ba Swedi ogeza koko kuraba antiba kugamba antiba kura bunu nchi nyo nyini dala okupiranga basolo kupiranga babi na mchifecho kubi that is kumuenda atano mumu nana chitegedi edition ni kugambia kontinu ya liya mukaga mbitu vya so kubanga bita ambula kumgana nge auliza lwogula Simba so ngaba ntegezeza kumenda tanu mumu nana baliba runners up mbitu vya so kubanga biba tambuli la bulunji nyomu saja ya basabula umupira yu Brazil juka nti Brazil wa biba kamenyo kari ulimu nafe umu ilaka ngojeko kwenye tuwede tubamanyi nyomu vikompola nyentaro taro nebidara mkapira wano sibe boso kubanga uboli ya wenyu milizamu nyomu mbela ngabu ili ranga bazize mu tournament yenu gabali ranked chifo cha makumi ya tano mumu sanvu of now abogeza kwa kwangu tunamuko bacha sembia yo kubira nga baba rankinga that is kwangalia nafa ba ilani for you iranga mu World Cup eno baja mulundi gwa kubiri ogwasoka baja mukundu enda achinana mu mukaga wali e Mexico amabaju kila tournament Mexico ja so kwangu hosting am chinana mu mukaga mbasa la video West Germany yeyo yali ku finals mbanga sode kwanga nila bila yes yali ku finals zinga bazanya timi nafa ba Argentina yali eba kubangi wangu la chikopo chabo cha kubiri West Germany ya kubwa timi nafa ba Argentina mu Mexico 1986 bali kumwenda chinana mu mukaga ye World Cup ya yali esose ne bajja ninga basodo kwanga bakomawo Jojo's wano gumgana ngi auliza lwoga Simba muguno omwaka gwa 2022 mu mukaga so chikulaga waje bavude mu mbera nga beso kwiranga itambula iranga choinzo kubanga roza muko best results za World Cup mbili musanva Asian Cup baji wangu na mbili musanvu nemu World Cup best results ndoza ilaba akuma mkuchibinja mulukumi nwenda china yana mumukaga so vitu vina baku vina angabia tambuli ya bulunji nyo unaku uruwa lero bogeza kukupanga wete geleza nga webi geza kukupina angabita mbla kukumgana nge auli salvoga Simba kare abasodo kukulanga bayi ungula abasambi ila keresa abasambi umuli Jararu Hassan olgo kipa Zaidi Tashin Hussein Ali Akam Hashim Makasidosi Ki Ali Jasim, Zaidi Ismail, Amilar Amari, Ibrahimu Bayesh, Ali Amadi, Aymen Hussein. Basodo kulanga bayi ungulwa, gumgana nge Auli Salvogwa Simba. Songa teti mwafa ba Sweden, abale se Ojani na Iran, abale se msamba etuwa Tobosen Hajen, Christopher Ajab, Julian Brayson, abale se msamba etuwa David Nimora Wolf, Frederick Olsenness, msamba etuwa Senda Budge, Martin Odegaard, Antonio Nusa. Eric Haaland kwa sana msambe gubaita Saroth Antonio ya mkwapa sodo kubilanga bale ita gwe mkana nge auli zolvo gula Simba yona Josin zido kubanga uguliliza kati achita gezanti eno bogeza kubanga wete geleza bintu bigeza kubilanga bita mde W3 amo group stages zempaka za World Cup elanga bunete gelezo bulunji tukole de dala bulunji ne wankuwa denge mipira ajigeza kwa kwanga abamu ujiba boa abamu baga mantiji nyuma abalala utulo atuba itili deko nyo mumbeda kwa soro kubilangi itambula agwe mkwano kwa anga geza kwa kubilangi ulaba ibindu nge vigeza kwa kwanga bitambula ne bwenete geleza wano kubibinja okay eno grupu tulimu grupu jibaita okay grupu I ibademu bufalansa juki ante vinja bili kumi na bibili bikoma ku ero kubibinja bili kumi na bibili hapakule mbede baji agenda direct songa ate akulembede no okubiri bajja kugenda direct ze teams za 22 munyadde ni balonde mu teams munana ezigenda okubira ngo boli yao zikola bulungi nga ziri mu kifo kyo kusatu abona sasa kupanga tukola te round endala ya knockout aninga sofa eno ekibinja group I bu France amazo kuba team enafa banowe 3-0 songa ate no ya yeah. Abu France amazo kuba Senegal 3-0 akati negwangalia nafa banowe yo embera bino kubira nge tambula agwemgana nge auliza lwogola Simba no way jibagendo kubira ngo boli yao basamba team enafa bayiraka ate mindu so kubanga bitambula bulungi nyo wali gwemgana nge auliza lwogola Simba kale katobe nengera wana batende sibata so kubira nga bageza ko kubira nge bintu babikwasaganya mpola bageza ko kubanga bagamba chintuwe chito chino kuwela nga chitambula agamba temga na nge Carrick 70 wabalikuwa nguweza lwogola Simba okay amalo kutele zamu waneno katono ate bintu solo kwiranga bitambula bulungi nyo mikwano janga bageza ko kupanga mugobarra ensonga zino katono nyo tuli mu national anthem wali akole mwenti atenso kupanga koma tovao ze abu diabi mu Uganda ate okutu sako ensonga zino nakulwa
1: in Accra customers can wait so can the fufu and soup because a penalty is about to be taken in Durban he has officially lost his title as Brian Master the wars is burning because he's checking who got a red card bragging rights they can wait in Praia Jean's alarm has found him awake because the game went into extra time at 2 o'clock in the morning so indeed sleep can wait with all 104 matches 4 dedicated channels 10 African teams everything can wait the FIFA World Cup 2026 live on Supersport only on DSTV
2: what did you say sir?